kuzwakale ngakubonga ntombi ngabe unjani yalandela lonke kumagumbi amane omhlaba kundawana zonke ezomhlaba ngamukele our participants ngamukele futhi Team Radio 54 bese ngamukela-ke kakhulu kakhulu abasungula umsunguli wento yabantu General Eric Knight awasiyo ogotri emadanire naninonke elivule indlebe njengamanje ngiyalamukela njengabahlanishile sihlele khuluma sikuze.

umsakazo othanda ngabantu umhlaba wonke ijikelele. Shaka mnandi nonka ethi yena.

ila ukuthi ngithi ngisemsakazweni ngingadlala ogandaganda baseNingizimu Afrika noma ukuthi ngadlali noma ingoma yombhaqanga.